0: Hihi, all India Radio Churchanpur, local radio station, FM megahertz, zale pakat point pelin toka hungin su, lale tutang lak big point of the day program ani lohe ngai tlang ite.
1: Kay ka ning tu imanera na Bethel Village ka uma Happy Heart School ka kaya class 5 ka tholai me kana. Kanu ming tu la sim tha na ka pa ming tu la be. Tuta ka Bible sang holding he. Musuk lang ite. Tuver high bung ne. Kana pa ka tu ha hi pa ma nang ma ka tu pe kai si khola. Chunga bar na ti ngai na chui si da si thi na ti ngai lungal chui mang chul. Ani ngai ru dik na chui ko wa si thi na ko wai rolling su boka. Tangka anga izong a ro pum ru hai anga izong suk chul. Zal pati na chung se tang ita pathir si na chung musuk bok tang ite. Lal pa chun varna apek si a. Aba wa in thok chun si na le si thim na hung suk ate. Mithlung ta ding chun varna si si a chu a si kho la. Lung ril tha ta ka fe tu hai ta ding chun pho ane. Ro rel na lam poi hai chu a veng hiam thei na ding le a min ting hai lam poi chu a vong thot na ding chun. Chun ro rel na le fel na chun hung si thim tang ita. Si bik nei no chu ane. Lam poi thay tin reng al la chun. Varna chu in lung rel chun hung lut ata. Ishing na ta ding chun chi na chu in hoi ti na ning ate. Tuwar hai bung thum. Kanao pa kain chuk tu na hi ting hin no la. Katupek hai hi lungun vong chat lem la se. Ni hai say na le dam sung kum hai samu na le andal sa ding che anisya. Lungin sit na le thudik chun hwa san no sin la che. I ring a vet lat la in ngur pek chung a chun zik la. Chung chun mi shim le patin mit ngwa shi tim na cha le dit sa na mung iti. I lungun po po in lal pa tu ring la. Na nga shi tim na ring o ta chun in hwat no ra. I lampui hai po po chun ama shi zing la. Amain lampui hai chu suklung ate nanga mit hai ring o ta chun varnola lalpa chu tri la rit lo na chu mak san ro ilai bu a ding in social na ni nga ta iru hai ta ding in thlim ithil ne a chun lalpa chu in zala ihlok na po po rama sa hai le chu chung chun ibu in hai chu tam taka su si ning ate isor na khur hai chu win sarin lunglem ate athine thung tim chu mar mission pet was

Zingpa ahong kipuan kyang na FM salikat poy li megahertz Akashwani Chuchanpura pan paite program hi. Tu zing kali hun sewa niang nun moy hapan latwaling ingay kheding. Olay lama sa pending un bang it na hiam chila ngay kyang na ini masapending.

Tu sing kala dia ihun sewa. Niang nun moy apan latwa leng. Inga iki akte iwe hiay ting ahita. Akash fani chore chanpur ni taklam ihun sewa. Ngay kitu tin dia nun tel khom te upat na la ngay nai ne ding. Tu in sing nam dagug leminit som nga ahong ginding tokitonin. Tu sing kala dia ihun sewa be nun ta ngay kitu te ting ting navikun sun hun sat nuam le aneglim.

0: abanin nga zuti ohe chong boy tia zef akai hokimin asa.
1: Ohe chong boy nang ay din kahit damo

0: Akaswani chu chanpur tu zingkal dak sagi limit som nga gin to kitonin beat of hearts na mar kampau in la tua leng unau pa la lun sang sungten akai khop te in ngai di
1: point pali akaswani chu chanpur station ain to ka hung in so lungrun tu beat of heart program ni lungrun tu program lo ngai la tu hai in rang in chibai tu ta ai hun lungrun tu program chon Jonathan Elzo tele akopuin leng lai par tla nei ti ti la an sak ai ngai tlak ding ani hi la hi zebi song te in a phok ani hi la phok tu hin apang ai le apom lai di nga ya akhat sawa lung le nga nawang atap chang mi ne min naw ang mi don la achun nang nga ya cheng lai naw ang katram hi bang katiti in amangai chokawa chuchau chunni lovin darang in tong no ka lungrul te a hlim lai par ang lo ma anwang khwa kop te a lungduna leng lai par ang an tlan na dingin ring taka ama ngang dingin hi la phok tu hin amangai le apom lai di chu angin fuyani lo nga ye tiu tu hin Jonathan Elzo tele akopuin anisak leng lai parla neiti tila.

Hei la apani na adingin. Ring nun kovel in tre na ti la. Paul Simlin in Isaac ay ngay tlang dingani. Hila pok tuhin kovel in tre na ramani lein. Alaw tre ta amangay tak trang lawa a ring nun. Mang mul su an zoom no tu. Hila manghin angin zot so gani. Law ngay tlang ay tiw. Ring nun kovel in tre na ti la. Paul Simlin in Isaac.

Tuni taka dia latil atop na pending le hunom lai tingin pum kho thang ton singa pan ke kyang omin chi la dia hontel tu rotfel veng no ma omin anule pa bana apusyam ngai da hontel hi ingai kheding

tuni ta ka dia la tel tom tom ngai khe tu ten de anon tel khom te we ngai khya the we hai ding ai ta akashwani churichanpur jing chiang jing ka i hun se wa thon sang mung le apol te apan phat na la ngai nai nei ding tuini tak da guk ahung gin ding to ki tonin tuni ta ka dia i hun se wa be non ta ngai khe tu te teng teng na ve kun ni ta khun sat nuam le mang pha

hi akaswani churchanpur fm megahertz zale pakhat point palian thoka huin su mar program ani ngai thatu ha in reng in san ting tha thaphurni som ni patni zan ting da ruk 100 avoi suna dinga ai hun ni na hong anita voi zan ting ai hun a hin ngai thatu ha in pathin in pang na hla in hung thlang hai engai thak ding ani lathlang amasataka engai thla ding hi laldat lin to sing in aphok damlai ni haiti hla zimi ranga te na sak hi long thlang tu rengka ya ummeri bi te ros ming thang moi le rem sang zo ngai thlang ei ti damlai ni hai zimi ranga te na sak

0: mitar sompaku le poinruk angvelong dingtina ni cho hipohi tuta tuma e hrilthlang thei ania hrit nating ngai sakram le hnam anvul singhla kalome
1: tutai ngai thla kha kut sin tho tu thing le simen wak tho tu hain sirkop hrit apoi moji thu Emmanuel R. Lungtraun, Aishil, Ane. Tuan patin pa na la Valentina lal ramoyan tukpukin. Indo narap hitlak di la saklong hitlang iti.

0: ro bazar a in chung hi kum ing za velam ni ta nga ta
1: kum sari kum rit velam ta
0: kum sari kum rit vel an ta chun alo sot fi ta a i huin chan dan hi hi me ru zor ka ti ti a lung ril i hung nei dan hi im sil pek thei ding
1: le ru ka zor ka ti ka huin chan dan chu hi no mai hi ngai ina duk top nia kin ti in tho tlo ma jong tho thei da mai lo nei le ti in meru meru hai hi in sung khosak zuk en zuk in en kol na ding in an tho chi ve tho ding ti in ka lo tho sina ma chun in wak dam ka nawa ka pai kong dam in ka phura ana chu ka hung tho pa ya tu hin reng kai bazar in thumin meru ka zar ve an ta
0: nu mei chok chok num lo ma ni thei ang anga chang mi ani o mi nu ram zo he ma ni thei na ang anga malatu ani a an le hi i me ru zor ni ti na i zor su ding ilang na ahin paisa sumpui ing za velam i mang laka
1: sumpui hi me ru ting panga chu thai na ting panga hi cha tam be ka ngai no a sang hi sang thum khoma an thei thowa ana cho thil dang dam hei apple grape orange ti hai ve le tho sa hin cho sumpui alut ve met
0: isumpui ding he em nangaman sa in thoka ipur dokam an no le ing tinam ingai tu
1: asumpui ding hi ama chun e daily dam daily collection dam kala ko ve a khang khan ko hong tho ko hong tho a tu hin chu mani in ko hong tho thei vien ta
0: chu tu hin chu i me ru lak na ding an no le thei zor ding i lak na hai shim trim hi nanga mi mal poisa isum in khol sa i mang ta ti na ani
1: kay ka poisa ka mangan ta
0: lo ma va de emo tun chu mi dang pur bui lo win ma kha tin asum pui in tau del thei ta a an le hi ta ka sum ilam su khai hi i ing tinam i mang
1: insung atul na ang angai kan mang insung atul na ang na pang sukul kai na dam he dam bu dam atul ta phatanel insung khor sonel
0: i insung kho sang na aphur jang khai le ni initiate thle ni mo
1: o aphur jang khai yel me ru zor ko hi ring me kin i alawin tho chi ve tho te mak ta ding chun
0: pasali neyam
1: o kanai
0: in pan e ma tho le
1: kan pa chun e e khat bible college sa khin beyond beyond sin tho
0: in pai hin arem ti tho ani hinga meru izor he
1: o arem ti tho
0: tangkai le in ashidam
1: o tangkai ti ve el
0: le nu mei midang hing ang meru zor num da man lo chun an ni hai ku ma in fui na ang deu mi hei sil pek la
1: ni ang meru zor num hai ta ding chun ani ngei meru zor hi i tho chi takani ka ka ya ding chun mo ka ya ding chun meru zor hi tho chi takani ana zo zuk tho a vai khata zuk tho a a zuk zuk nei the thut na an no a te ma ka te rei pe tho tho swat pe angai ทวดสวดไปยังไงก็ติจนเตะมากเตะมากคบยังไงก็ติทราบบอก
0: นุ่มไม่อินีนะอังเงินอินุ่มไม่จันปุยดังไฮโกมาอินฟุยนะทูทล้อมเตะอิมิชิลเบกเทดิ้ง
1: เมื่อรู้ไอ้เราจะเห็นไอ้ปัสสลไฮไอ้ปัสสลไฮความไม่เราชังปุยเวทยาไอ้เทนะซอนสิ่งอันไม่เฮตัวเทนอดิ้งอิงความอมเนาะไอ้ตุ่มจนไอ้ตุ่มจนลำปุยอมไปอันนี้จุเลจนhei thang hei thang in la hei tho tlang dil dil in la in sung khom a asukin hoi pha a
0: elom le ale nulavem zawina hun hlu taka mi pe ka ma ti nga hine ka tlunga mal som na dong ding in dit sak na ein plan ani he nularem zo a khel chara thung khom hi in pol pui na ei nei ding ani imingi mishil thei ding
2: meri
0: meru bazara inthung na hi asota kuming za

0: Chungta.
1: Kum ruk vel tu ni ta ngati.
0: An let an tho chi me lam me ru zor hi.
1: Na thil hi an tho chi ti tak tak om no ing ing ei tho kham hin te ma kin su phat phat hingai.
0: An le hi da ka i me ru zor ding ilak ni tin a isum mang hi ing za ve lam ni ngata.
1: Ni tina kasum mang hi kasu kalau su no sim sima ka ri chi no a chu ni tina idam na tok chu ei mu ti in la an khel no ni in kho la um no a nei nei sa ma um chu nei mang ding chu nei jing tiang de wanel
0: hi ala khom na dinga i sum sen hi in sa
1: la khom na ding hin a chang ta sang ni zanga sang thum bor vel hi ni sang pui
0: atangkai le ini sidam in sung ta dingin
1: in sung ta din atangkai nel tu chena ding hin chu
0: in sung ta dinga atangkai dan tlom te imi sil thei ding
1: o thil dang paisa jong na han hi kanei no a hing hin me ru hi ka zar zinga nao en kol le nao pathum ka chom sa tu chena ding chun nei he hu khom om na chu midang pur bui lovin kan lan tau del hi tang kai na tang kai le in ka ri
0: midang inu mei chan pui tho ding shelo hai khoma tho ve hai sin la tha iti puyam
1: tho ding shelo ta ding chun me ru zor hi a tha le a i thil tho la e lok po lan ti la ka lok di be be na chu a poisa suma lo ei lo nei no chang hom ei me ding hi chwe lo shim shima phalei khan ing tholawa nek chun thoding shi no chun me ru zor hi thale nu mai ta ding chun
0: ei lom le ane nu meri ma tinga lalpan chui pe sin la mal som na dong ding in dit sak na ein la na ne kan lom che
1: o le kai khum ka lom me
0: nu meri dot chara mi khum in pol pui na hei nei no kai ta nu mi ngi mi sil thei ding
1: lal nun sim
0: meru izor na hi kuming za velam ni ta nga ta
2: oi ka hi tan e kum som chunin garing tani
1: kum som
2: kling do ka man kum ku vel ni nga ti
1: kum som kum ku vel mo
0: a sot ve ta de o hi mei thai ini ni in ka thi ta meru izor chan him lai khan inau haiyan lachi nam
2: kanau hai chu an chin san no a mo ka tu hai ani an chin kanau hai chu an puitling wang nunga zor chau kan ni
0: ale hi nga meru i zor na dinga hin sumpui exam i mang poisa exam
2: sang le jangan kan chan
0: sang le jangan mo an le
2: tang kong ta nei lo an pui ni na hi
0: vai su na hi nga meru i zor hi vai sun chena in in sung ta dinga adom kang dan cheo thloma jong in shil thei ding
2: e dom kang ta ka tu hai po pali hi sukul kan kai tir wong in sung kan me hai kan pak le don hai tin la kanaw ha mi chang pui tho a chmo sukul fi admission fi le kan me anel in sung a tur na na kan panga
0: chu me ru zorin itu hai le kha in chung na i chom der ti na ni mo
2: andi o kan ka chom mani
0: ma ti nga hin me ru la zor pe tu mam
2: e ka dam chun ka thai chen chen zor ka tu mani chun ni dang lam han chu in bahara ka pek laga mo ei hung bo ya in thok hin me zor kho ma har sa fak le don jong kho man ta ga mo tun ju in bara hara ka pek ta na ka nau pa ka nau hai nen pe gan
0: tu mi hau chu ti na pang sikul in chu na po po i tum khela in bara chen khom i lo tu mana tu ta nu mei tho ding se be klo har sa view ve si hai ko ma hi me ru zor hi tho chi ani le ni no mo in fui na ang do in fui na thu imishil pe thai ding
2: sumpui dingan nei phat cha a janga chau khama in tran thaya na mo